Zumana. Senza ngakhona ushaka udingane ngabantu ucetshwayo kanti imizulu babezi inkosazane sezulula bonomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya oshun siyathokoza kimi nonke zindlondlo makhosi amakhosi.

kuzumana senza ngakhona ushaka udingane ngabantu ucetshwayo kanti mizulu babe zinkosaza nesezulu labo nomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya oshun siyathokoza kimi nonke zindondlo makhosi.

uThixo simakade dalwe izulu nomhlaba. Vele qala siyakhuleka kuwe. Wena uyinkuna phakade naphakade.

zumana senza ngakhona ushaka udingane ngabantu ucetshwayo kanti nizulu babe zinkosazane sezulu labo nomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya oshun siyathokoza kimi nonke zindondlo makhosi amakhulu.

nizumana senza ngakhona ushaka udingane ngabantu ucetshwayo kanti nizulu babe zinkosaza nesezulu labo nomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya oshu